0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Kavibes, advertise.
2: Huh? Advertise?
1: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, Amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oo, oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

it's Tita Nanay time! And ito pa rin ang inyong nag-iisang Titang Ina ng Bayan, DJ Amir. 12:10 ng tanghali! Uy, anong lunch nyo? Share nyo naman yan sa akin, mga kabayb. Sa mga titang ina dyan. O, diba? Ano ba yung lunch natin dyan? Anyway, syempre, nandito pa rin tayo sa programang Nakikinig Nagpapayo. Walang judgment. At ang inyong programa na Safe Space. Syempre, Tita Nanay time. September 26, 2026. Kumusta po ang lahat? Uy, umaraw na. Pwede nang maglabayan. Oo, samantalahin natin. At ang sabi nga nila is, sabi ng DOST Pag-asa, magsisimula na ang El Nino. Mararamdaman na natin. Second week ng October. So, magiging madalang na ang pag-ulan. And goodbye, habagat. Pero, syempre, ingat-ingat pa rin kasi sa gabi may mga thunderstorms. Alam mo, okay lang naman yun. Yung sa araw, medyo mainit, medyo maaraw. Tapos sa gabi, palamigin ang gabi. Ayan. So, maganda rin yung may ulan-ulan, o, diba? Para naman na masarap magpahinga, diba? Tapos, dun sa mga single dyan na walang kayakap, edi wow. Uy, mga kabibes, rewind weekend songs tayo ngayon. Oo, ayan. At nakasama nyo kanina si DJ Mia, ang napaka-sexing si DJ Mia. Sa kanilang programa ni DJ Angie Moore. DJ Angie Moore, ano na? Napuspon! Okay lang yan, DJ Angie Moore. Namimiss na kita kasi. O yan, kung ngayon may mga song request pa, shout out kay DJ Amir. I-text nyo lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Masusundan nyo rin kami sa aming mga social media account sa X and Instagram at GV991. Kung kayo po ay Signal TV account. Signal TV yarn. Nasa channel 306 po kami. You can also like, subscribe, and follow ang aming YouTube channel ay GV99.1, Your Good Vibe Station. Mamaya ay live na naman ako sa TikTok, o, diba? Later yan. Set up muna natin yan. O, yan. Sa GV991 FM. At kung gusto nyo kaming mapakinggan anytime, anywhere, basta meron lang kayong internet connection, ay mag-download na kayo ng Mixlr app at Radio Garden app. And just search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Mamaya naman, ay live din ako sa ating Facebook page. Back to back yan. O, diba? Gusto nyo yun. www.facebook.com/GV991. Basahin na natin ang mga maaagang nag-text dito sa ating text line sa oras na 12:13. Good afternoon, mga ka-vibes. Mula kay 8655. Good afternoon, DJ Amir. Pa-request muna ako ng Ako Naman Muna. Salamat po. Sige, sino ba Ako Naman Muna? Sino ba kumanta nun? Parang ano yata yun? Yeng Constantino yata yun. Sige. Hanapin natin yan, ka-vibes. Mula kay 8694. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay nyo naman po ang Together Again by Janet Jackson. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you. Mula kay 4692. Good afternoon, DJ Amir. Pwede po ba mag-request ng Why by Tiggy? Salamat po. Sabi ko sa'yo, DJ Mia, ito yung mga tugtugan ni DJ Amir. Oh, niwala ka sa akin. Alam din ng mga kabibes natin yan. Si Mami Pines, eto na!
With afternoon DJ Amir, happy weekend. Kahit we play the song Signs of Times, ayun lang, bumagsak kay Signs of Times. Ni Harry Styles, shout out to all GB Jock, especially to you. Thank you, God bless, from Mommy Pines. Mommy Pines, maya-maya play nat. Ay, hindi, unahin ko na si Mommy Pines. Kasi mamaya, mag-upbeat-upbeat na tayo, ipi-play natin yung mga song request nila Gretchen.

Okay, mga ka-vibes, ano ba pag-uusapan natin later? Pag-usapan natin mamaya ang tinatawag na self-respect nga ni. Kaya abangan niyan.

Kaya dyan lamang po kayo, samahan niyo si DJ Amir hanggang mamayang 3 PM. And when you get the chance. Oo, ba't ba hindi ko mahanap, DJ?

0: And we're back, mga ka-vibes. 1:25 in the afternoon. Uy, 1:26 na agad. Ayan, at syempre kayo ay nakikinig ng programang Nakikinig at Nagpapayo, Walang Judgment. At syempre ito ang inyong programang Safe Space. Ayan, para sa inyong lahat, mga ka-vibes. Tita Nanay Time! At syempre, saan nyo pa ba mapapakinggan kundi sa inyong nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. At live na live din tayo sa ating TikTok account sa GV991FM. At ngayon po ay September 26, 2026. At sana po ay lahat kayo nasa mabuting kalagayan ngayon. Unahin ko lang i-shoutout itong mga naka-tune in sa atin dito sa ating TikTok Live this afternoon. Maraming salamat, no? At nagpapabati. Ayan, shoutout po watching from Taoyuan, Taiwan. O, may mga nanonood po sa atin sa TikTok Live sa GV99.1. Ayan, sa mga nasa Taiwan dyan, hello po sa inyong lahat. At syempre, shoutout ko lang kay Ate Vax V. Magsino. Tama ba? Hello kay Philip Brian Belica Bueza. Hello po sa inyo dyan. And pa-shoutout mula kay Bugart. Kay Cathy B. Lacto. Ayan, mga short shoutout lang tayo ngayon dito sa ating TikTok Live. At naka-monitor din dito sa TikTok Live natin si Lance sa Bootan. Ayan, hello sa'yo, Lance. Siyempre, naka-tune in dyan ng boss namin, Boss Gary. Baka naman, Boss Gary. Ayan, baka naman si Boss Gary yun. No? Ayan. So, ngayon na episode natin, pag-usapan natin ng isang bagay na minsan nakakalimutan natin kapag tayo ay umiibig. Ano ba yun? Yun yung tinatawag na self-respect. Kasi mga ka-vibes, no, madaling sabihin na, mahal ko siya eh. Pero kaya ba nating sabihin na, mahal ko siya pero mahalaga din ako, diba? At dito na nga papasok ang tanong natin ngayong araw na ito, hanggang saan ang compromise? Dahil sa pagmamahal at kailan naman kailangan mo namang piliin at protektahan ang sarili mo. At hindi ito tungkol sa pagiging selfish, no? Hindi rin po ito tungkol sa basta-basta pag-alis sa relationship kapag may problema. Pag-usapan natin kung paano nakakatulong ang self-respect para magkaroon ng boundaries, honest communication, mutual respect, healthy compromise, at emotional strength. Shoutout ko lang po, mga ka-vibes, ang aking boss, Josephine Tanglao, na nag-enjoy sa Japan. Sana all. At syempre, Ma'am Elsie De La Cruz. Syempre, sa aking manager, Miko So. Ayan, at sa aking mga kasamahan dyan sa aming opisina. Syempre, kay Ma Friend Dawn. Kay Nining Febby, kay Nia, kay Prey, sa aking inaanak na si Catherine Tubig. Siyempre kay Sir Richmond at sa aking partner Maris. Sa aking kaaway na si Amy. May kaaway sa opisina. Ay nako. At yung mga nakasama namin sa relief distribution this week, mabuhay tayong lahat. Nakakalimutan ko ba ang mga nanay ko? Siyempre, ang ina ko, Noemi Garcia. At ang inay ko, Elisa. At syempre pa, Ma'am Agatha, Ma'am Mayet, Mother Mayet, syempre kay Ma'am Ann, na classmate ni DJ Klee. O, diba, ang epic na si Charity, si Cha-Cha. Ay, nako. Siyempre, makakalimutan ko pa yung mga masisipag namin mga piloto dyan. Si Kuya Sunny na poging-pogi. O, kasamang kanyang anak na si Kate Winslet. At siyempre kay Kuya Bong. At siyempre sa tropa ko, tropang Rosby. And siyempre, makakalimutan ko ba naman ng mga nasa DR unit. O, siyempre si BJ. Siyempre ang kumaring Sharon ko. At syempre, Ma'am Sel, Ma'am Malu, Milbert Milen, and of course, kay Marvin, kay Samantha. O ano pa ba? O lahat na kayo dyan. At syempre, sila Kuya Bobby. At ang laging nagkakamali ng tawag sa akin. O sabi niya, ako daw ay si Tita, ate Nanay. Tita Nanay. Dami yung tawag sa akin eh. Sabi ko, Titang Inangani. Hello, Melanie Bangali. Hello sa inyo. Kay Marvin Fuentes. So, ayan, nakatune in din sila dito sa ating TikTok Live. Thank you po sa inyong lahat. Ayan. O, tuloy na natin yun. Uy, makakalimutan ko ba naman si Tata Magat Lariosa? Kasama ang kanyang mahal na partner na si Ate Nelly. Makakalimutan ko ba naman ang aking number one follower and fan? Siyempre kay Ma'am Doris. Ma'am Doris, hello sa'yo. Thank you for ever supporting me. Ayan, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre, sino pa ba ang Ay, nako, baka makalimutan kong i-shoutout yung mga anak ng mga kasama ko dyan sa office. Grabe. Oo, si Ivy, si Basti, at si Marga. No, nadagdagan na yung mga batang sina-shoutout ko eh. Oo, syempre, hello kay Marga. Marga, ayan. Hello kay, ayan no, sabi ni, sabi ng ina ko na si Noemi Garcia. Hello anak ko, diba? Sabi ko sa inyo, may ina ko dun eh, diba? Ayan, hello kay Sarah Joy Yohanon and kay Amran. No? Mga ka-vibes, eto na nga, pag-usapan na nga natin. Self-respect helps you set healthy boundaries. Mga ka-vibes, ang pagkakaroon po ng boundaries ay hindi ibig sabihin na wala ka ng pagmamahal. You can love someone deeply and still say, hindi. Hindi yan okay sa akin, o, diba? May mga bagay kasi na pwedeng pag-usapan at pag-adjustan. Pero may mga bagay din na kapag paulit-ulit nang nangyayari at nakakasakit na sa'yo, kailangan mo nang matutong magsabing no. Mga ka-vibes, healthy boundary sounds like mahal kita. Pero hindi ibig sabihin na tatanggapin ko na lang lahat. At tandaan natin, a boundary is not a threat. It is a statement of what you will and will not accept, mga ka-vibes. Ayan na nga. Sabi nga ni V, if respect is no longer served, then leave the table. Ah, taray nun, di ba? Hello din kay Marina Melenchon. Hi. And sabi naman ni LGD, over time, minsan yung respect nawawala. But why? Hindi siya na-maintain. Ewan ko din. Makakalimutan ba natin yung ating mga ka-vibes dito sa ating text line? Oy, kung kayo ay may nais i-share dito sa ating topic this afternoon, i-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Sabi ni 0318, good afternoon DJ Amir. Pa-shoutout sa lahat ng mga masisipag na TNVS driver. Pa-request ng Nothing's Gonna Stop Us Now. Ay, Nothing's Gonna Stop Us. Nadagdagan kasi. By Starships. Salamat from Nino, the Poging Transporter. Mula naman kay A375. Hello DJ, pa-request naman ng Mahal Magmahal. Ay ba, mahal. Ala nang mura ngayon, wala na. By SM Borak and Bira, ano, Bibingka by Ben and Ben. O sige, play natin later yan ka-vibes. At mula naman kay Norberto. DJ Amir, nandiyan ka pala. O naman. Mawawala ba naman ako? Wag ako, Norberto. Jan Magpayo! Naka-live ako sa TikTok. At i-reshare mo naman yan, i-repost mo naman yan. Jan Magpayo. Mga ka-vibes, self-respect helps you speak up for yourself. Minsan, tahimik lang tayo dahil ayaw nating nagkakaroon tayo ng kaaway, di ba? Sa kaya sasabihin nyo na lang, hayaan mo na nga. Hayaan ko na nga lang. Meron naman, baka lumaki lang yung problema eh. Tapos, pwede din nating sinasabi na, baka kapag nagsalita ako, iwan niya ako. Pero mga ka-vibes, no, kung palagi kang tahimik para lang mapanatili ang relationship, eventually, baka ikaw naman ang nawala na sa sarili mo. Alam nyo, hindi nyo naman kailangang sumigaw. Hindi naman kailangang makipag-away. You can communicate calmly. Like, alam mo, nasaktan ako eh. Alam mo, hindi ako comfortable doon. Alam mo, gusto ko lang pag-usapan natin to. Kailangan ko ng reassurance. Because a healthy relationship should have two voices. Not one person always speaking while the other is always expected to stay silent. Thank you so much, John Magpayo, for sharing. Hello kay RPM. Ayan. Ito na. 1:37 na ng hapon. Sabi ni Norberto, oy dyan o, niloloko ka ni Norberto. Sabi, pwede po bang humingi ng payo kay John Magpayo, DJ Amir? O ayan, John, pinapatanong ni Norberto kung pwede daw bang humingi ng payo din sa'yo. Diba? O, saktan na natin si Norberto. Ay, wag ganun. Ayan, and hello din kay 7146. Good afternoon, DJ Amir. Pabati ng happy birthday. Riri from Kuya Linus Lacanlale. Pa-request ng Beautiful. Hello kay Linus Lacanlale. And happy birthday. Uy, sa lahat ang nagbabirthday today, happy birthday sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo, mga ka-vibes.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday sa inyong lahat. Hindi pa ako nagla-lunch. Pwede pa kayo magpadala dito ng ano, baka magpapansit kayo, ganun, magpa-kanton, magpa-hipon. Alam niyo naman, favorite po ni DJ Rog na may soft skin, ang pa-kanton. Okay, mga ka-vibes, alam nyo, wag na wag nyong hayaan na mawawala ang sarili mo. So, habang iniingatan ng relationship, ito ang isa sa pinakamahalagang points natin ngayon. Dahil kapag nagmamahal tayo, natural naman na nag-a-adjust tayo, di ba? Pero may difference yan between adjusting for love and abandoning yourself for love. Hindi mo kailangang mawala ang iyong friendships, dreams, interests, values, personality at sariling identity para lang mapanatili ang isang relationship. Mga ka-vibes, remember, love should be part of your life, not your entire identity. Hi, Junjun Nitea. Good afternoon, DJ. At na shout out kay Hans Carion from Ezra. Hello po sa inyo. You know, mga ka-vibes, self-respect helps you recognize disrespect. Yan, kadiin-diin ko yan. Siyempre, nakatune in ang aking brother from Qatar. Yan, Geblasma. I-repost mo yung ano ko, live ko. Demanding. Hello din sa aking pamangkin. Hi, Asher. At syempre sa aking Hipag, ang aking sister-in-law, Jeng Morales. Okay, punta na tayo sa susunod nating punto. Self-respect helps you recognize disrespect. Mga ka-vibes, hindi lahat ng problema ay disrespect. Ano natin yan? Linawin natin yan. Iklaro natin yan, mga ka-vibes. May understandings, may mistakes, may bad days, may pagkakataong pareho kayong nagkakamali. Pero iba kapag may behavior na paulit-ulit, hindi na-address at patuloy kang nasasaktan. Halimbawa, mga ka-vibes, paulit-ulit na dishonesty, mga micro-cheating, ayan na. Constant insults, deliberate disrespect, manipulation, ignoring your feelings, repeatedly breaking agreed boundaries, making you feel that your feelings don't matter. Mga ka-vibes, hindi natin kailangan i-normalize ang behavior na nakakasakit kasi mahal lang natin yung tao. Tandaan natin yun. Love can explain why you stay patient. But love alone should not require you to surrender your dignity. Mula kay Pearl Limejes, simula nung dininay niya na jowa niya ako sa ex niya, hindi na ako naging seryoso sa kanya. Eh, bakit ka pa nag-i-stay? Kapag dinidinay ka na, alam na this, red flag na yun. Eh, pag-isipan mo na yan. Ngayon pa lang, mag-move on ka na habang kayo pa. Para pag nakapag-move on ka na, madali na lang yun. Ang pangit magpayo eh. No? Ikaw na nga lang dyan magpayo. Nakakainis. Tingnan natin yung mga may mga nag-message na sa ating Facebook Live, mga ka-vibes. So, ayan, tingnan natin. Okay pa naman. Kaya pa today. Wala pa. Ano susunod nating punto? Healthy compromise means both people adjust. Every relationship needs compromise, mga ka-vibes. Pero, ang compromise ay hindi ikaw lagi umiintindi, ikaw lagi nag-a-adjust, ikaw lagi ang nagsasacrifice, ikaw lagi ang humahabol. Healthy compromise means parehong may effort. Sometimes you meet halfway. Minsan ikaw ang mag-a-adjust, minsan siya naman. Diba? At pareho kayong willing na humanap ng paraan na para ma-preserve ang relationship without destroying yourselves in the process. Hello, Kat! And Jay Angeli Tige. Hello kay J.R. Ramirez Jr. Hello, hello sa inyo. Mga ka-vibes, self-respect creates mutual respect. Kapag alam mo na yung worth mo, mas nagiging malinaw din sa relationship kung ano ang inaasahan mong treatment. O, diba? O, Pearl Limejes, o, sasabihin ko lang sa'yo na super red flag na dinidenay ka na. Okay? So, dapat alam mo na yan. Kasi parang hindi ka na option. Diba? Hindi ka na nga option, eh dinidisregard ka pa. At syempre tayo na nasa relationship, dapat malinaw na ang inaasahan mong treatment sa'yo ay maayos na communication, may consideration, may effort, may respect. Pero importante rin na kung hinihingi mo ang mga bagay na ito, dapat handa ka rin ibigay ang mga bagay na ito. At ano yung makukuha mo? Diba? It's also ano ang kaya kong ibigay. Dapat mutual, hindi dapat one-sided. O kung kayo po ay may nais i-share sa ating topic this afternoon, mga ka-vibes, you can go ahead. Madaming dahilan na para kayo ay mag-share ng inyong mga nais i-voice out. Pwede sa ating TikTok live, pwede din sa ating Facebook page, at syempre, pwede sa ating text line. So, So, ayun na nga, para sa ating huling puntos, mga ka-vibes. Uy, special shout out lang po kay... Alam mo, minsan DJ Kakay, alam mo, may time na ano... May time na nakakasakit. Sabi ni DJ Kakay, true! Dapat pinapakilala ka ng maayos, hindi yung friend lang. Dapat proud and loud. O, oh, diba? Sige na nga.

Uy, special shout out ko yung mga nakikinig ah. Oh, i-share nyo naman yung ating live this afternoon para bago tayo mapunta sa ating huling-huling puntos. Ayan, sabi ni Geblasma, na-report ko na, este na-repose. Maraming salamat, Paolo Salas, 1031. Hello sa inyo. Oo, and ayan, hello din sa inyong lahat. Siguro naman natututo na kayo dito sa ating topic, no? Baka naman, no? Ayan, at para sa ating huling puntos, mga ka-vibes, sometimes self-respect gives you the strength to walk away. Ito siguro yung pinakamabigat na pag-usapan. Ito yung, walk away! Ay, naku, because walking away doesn't necessarily mean hindi ko na siya mahal. Sometimes it means ganito yan. Oh. Ano? Oh, ayun. Destiny's Child agad, oh, diba? Sometimes it means mahal ko siya pero hindi ko kayang mawala sa sarili ko. May relationships na pwede pang ma-repair. May relationship na nangangailangan pa ng conversation, accountability, transparency, at pagbabago. Pero kapag unhealthy pattern at paulit-ulit na lang, walang willingness to address it, self-respect can help you recognize that staying isn't always the only form of love. Sometimes, letting go can also mean choosing peace. One 1:48 in the afternoon, mga ka-vibes. Ito na ang napakaganda kong inaanak. So gorgeous. Catherine Escoto Tubi. Annyeong, anak. True. Yan, oo, diba? Yun yung pinakamabigat eh, yung letting go. Letting go. Letting go. Ay, iba pala yun. Let it go pala. Hindi pala letting go. DJ Amir, no? Hello, Kaiser. Ano to? Oh, at pa, ito, may tanong dito sa ating TikTok live, mga ka-vibes. At paano kung minahal ko na nga siya ng tapat, pero pinagpalit pa rin sa tanghaling tapat? Oh! Pag alam ninyo, mga ka-vibes, pag pinagpalit ka na, hanap ka na ulit ng iba. Like, next? Ganon. Okay, sinong next? Next in line. Ganon. Ay, nako. Hello kay Jan, wag payo ulit. Ayan, oh. Mga ka-vibes. Kung may isang bagay kayong tatandaan sa ating program today, ito yun. Self-respect is not the opposite of love. You can love someone and still have boundaries. You can forgive someone and still require change. You can understand someone and still say that something hurt you. You can compromise without sacrificing your identity. And you can care deeply for someone without abandoning yourself. Kaya bago mo itanong na, mahal pa ba niya ako? Maybe ask yourself too. Tanungin mo yung sarili mo, ka-vibes. Sa relationship na ito, mahal ko pa ba ang sarili ko? Because you deserve a relationship where love and self-respect can exist at the same time. Ah, sabi ni A3, at paano naman kung mahal mo talaga siya para, ano? Pera siya. Ah, sabi niya, siguro typo lang to. At paano naman kung mahal mo talaga siya pero siya pilit na lang talaga? Eh, ba't ka nga nag-i-stay? Alam mo naman palang pilit na lang. Bigyan mo naman ng self-respect ang sarili mo. I told you, yun nga yung topic natin nga ni. Self-respect. Pag ganun, let go mo na. Marami pa diyang iba. Diba? Hello, and watching the live
and Liking the Live mula kay Febby Briones, ang pinakamagandang nining. Pare, napakagaling sumayaw. O yan. Uy, repost mo naman to, Ning. O yan, o, diba? Please, dito sa ka-vibes natin na nag-i-stay pa sa isang relationship na sandamakmak ang red flags. Let go muna yan. Hay nako. Ayan, hello kay Tata Magat Laryosa. Hello, hello po sa inyo dyan na watching. Oh, thank you so much. Oy, share mo ulit to, Tata. Thank you so much, mga ka-vibes. At syempre, 152 na. Oh, papagalitan na ako ni Boss Gary. Oy, DJ Amir, baka naman. Anyway, mga ka-vibes, hanggang 3 PM pa po ako. Ayan, I will play muna yung song request ni John Magpayo. Ang si John Magpayo ba? Ay, hindi pala. Si Lance pala. Sorry, sorry. Mahirap naman din kasi iwan yung taong unang naging, ano to? Taong unang naging sayo at nakakaintindi sayo, lalo na kapag 7 years na kayo. Gusto mo pang dagdagan ng 7 years ng sakit? Ka-vibes. Binigay mo na yung 7 years mo. Sa palagay ko, enough na yun. Huwag mo nang dagdagan ng another 7 years pa of longing at 7 years pa ng marami pang red flags. 7 years na binabaliwala yung feelings mo, na hindi ka valid. Huwag mo nang dagdagan ng another 7 years na hindi ka man lang maipagmalaki. Huwag mo nang dagdagan ng 7 years na sana natagpuan mo na yung totoong nagmamahal sa'yo. Baka kasi kaya naman hindi makadating-dating sa buhay mo yung right person na magiging proud sa'yo, ipapakilala ka, alam yung worth mo. Dahil ayaw mo pang bumitaw. Ay. Oo, no? Dapat, DJ Amir, no? A-apply mo din yung mga payo mo. Charot! sige! Ayan, o. Oh. Sabi ni Lalaine, Nick daw, pa-shoutout naman po sa mama ko, Lani Nick daw, listening while eating lunch po. Hello! Hello kay Lalaine at syempre sa kanyang mama na si Lani Nick daw. Hello, hello po sa inyo. Hello kay Jake Sian Mana. Thank you so much. Live pa rin ako sa TikTok live, no? Pero i-end ko na po yung live ko sa Facebook page. Pero paki-share nyo po ito. Like and share. Saan nyo ba matatagpuan ang ating Facebook live? Sa mga content namin? Sa mga updates? Anong bago? Anong pampagood vibes? Nasa GV99.1 yan. Sa www.facebook.com/GV991. It's 1:54. So, ibibigay ko na sa inyo ang song request ni Lance na Destiny's Child from Destiny's Child's Brown Eyes. Dito pa rin sa nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.

At tayo po'y nagbabalik, 2:48 in the afternoon. At basahin ko lang yung ano. Basahin ko lang yung message ng ating mga ka-vibes dito sa ating sa ating text line. Good afternoon po. Greet ko lang po ng happy listening ang boyfriend ko na si John Albert Mata. Ako po si Anli Andres ng Santo Domingo, Lupao. Song request ko po ay yung Dilemma by Nelly. Thank you po. Na-play ko na yan kanina. And tayo po ay dadako na sa ating Tita Quotable Quote. Ang tunay na pagmamahal ay hindi hinihingi na mawala ka sa sarili mo para mapanatili ang isang relasyon. You have or you can love someone deeply while still choosing your dignity, your boundaries, and your peace. Yun, bakit nawala ako? O, ayun. Mahal mo siya, oo. Pero huwag mong kakalimutan na bago ka naging partner niya, ay ikaw muna ang sarili mo. Love should add to your life, not erase you from it. Siguro naman na malinaw na yun, mga ka-vibes, ano? Diba?

0: Basahin ko lang yung ilang mga nag-message mula kay Makil. Paano kung nakalimutan talaga ang sariling mahalin, DJ Amir? Ano ang gagawin? Unang-una, kung ako ang tatanungin mo, Makil, I will pray for it. Kasi alam nyo, minsan hindi natin kaya sa ating sarili lang eh, lalo na kapag dalang-dala tayo ng emosyon. So I will always pray and ask wisdom kung ano ang dapat kong gawin para mahalin ko ulit ang sarili ko at ibalik ko. Ayan, ang sarili ko. Bumalik ako sa sarili ko. And lagi yan, may answered prayer. Huwag lang tayong laging humihingi ng sign. Diba? Oh, hello din kay Chrisa May Santos. Oh, yun na nga, Makil. You have to pray for it. Kasi bibigyan ka naman ng wisdom sa tamang dapat mong gawing mga desisyon. Oh, diba? Oh, ganun lang yon. And syempre, bago ko magpatuloy, i-check muna natin kung ano ang ating weather for today, mga ka-vibes. At ayon sa DOST Pag-asa, as of 4 a.m., 4 a.m. pa yung update, pero as of today, syempre. At 3 a.m. today, the center of severe tropical storm Queenie was estimated based on all available data at 615 kilometers east of Itbayat, Batanes, with maximum sustained winds of 95 kilometers per hour near the center and gustiness of about or up to 115 kilometers per hour. It is moving northwestward at 15 kilometers per hour. Intertropical Convergence Zone or ITZZ affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. So, Sinegra's Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan, and Davao Oriental. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Hatid po ng ITZZ. The rest of Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with scattered rains, showers, or thunderstorms. Dala pa rin niya ng ITZZ. At syempre Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Hatid naman niya ng mga localized thunderstorms, mga ka-vibes. Ayun. Ano pa ba? Wala na. Okay, mga ka-vibes, no? Sana ngayong araw, mga ka-vibes, may naiwan akong isang paalala sa puso nyo. Hindi selfish ang magkaroon ng boundaries. Hindi naman kawalan ang pagsasalita kapag nasasaktan ka at hindi kabiguan ang piliin ng sarili kapag kailangan mo ng protektahan ang iyong peace. Pero lagi natin tatandaan ha, ang self-respect ay hindi tungkol sa pagiging strong, matigas, tough, ganyan ano. It's all about knowing your worth while still knowing how to love, listen, understand, and take accountability. Kaya kung ikaw yung nasa relationship ngayon, ask yourself, are we both choosing each other or am I the only one trying to keep us together? Makil, makinig ka, diba? So don't make decisions simply because you're hurt tonight. Give yourself time to understand what you feel, what you need, what your boundaries are, and what are you willing to accept moving forward, mga ka-vibes. Kaya naman, ako ang inyong titang ina DJ Amir reminding you, magmahal ka! Magmahal ka. Magpatawad. Umintindi ka. Pero huwag mong kalilimutang mahalin at respetuhin ang sarili mo. At syempre, ito pa rin ang inyong programang Safe Space. Nakikinig, nagpapayo at walang judgment, Tita Nanay Tan. Andaan mo mga ka-vibes, sa pagmamahal, huwag mong hanapin ang sarili mo sa ibang tao, even your happiness. Huwag mong hayang mawala ang sarili mo dahil lang gusto mong hindi mawala sa iyo ang ibang tao. Kaya naman hanggang sa muli mga ka-vibes, sa every Saturday Tita Nanay Time from 12 noon to 3 p.m. And every Sunday, Who Wanna Know Why? Ang programang will always answer your whys from 3 to 6 p.m. At syempre, Ito pa rin ang Tita Nanay Time kung saan bawat usapan may aral, bawat kwento may pag-asa, at bawat nanay ay mahalaga. O, diba? Enjoy the rest of your Saturday, mga ka-vibes. Oo, bless tayo lahat. Happy weekend. So, teka lang, ano ba ito? Ba't may humahabol pa dito? Happy weekends, mga ka-vibes. So, diba? And of course, keep loving, keep breathing, keep going. At iiwan ko ang isang OPM para sa mga taong na halos mawalan ng self-respect sa sobrang in love. Biro lang po. Oo, Regine Velasquez, Dadalhin. Only here is inyong nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Bye!
1: Now playing original Filipino music on GV99.1, Your Good Vibes.

Yes, mga ka-vibes, kung meron kayong insights sa ating usapan ngayong araw na ito, you can send a message on our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. At yes, mga ka-vibes, while I'm off-air sa ating podcast live, but I'm on-air sa radyo, mga ka-vibes, I am live on our TikTok page. Hanapin nyo lamang po ang GV99.1. Hello kay Nana Chi. Thank you so much for sending gifts. Hello kay Rav. Ayan, shoutout pa. Shoutout po DJ. Hello, Nana. Good afternoon. Ayan, meron tayong mga ka-vibes right here na nag-send ng kanila mga message right here. Basahin ko muna. Sabi ni ka-vibes 8694. Ayan, hello. Ay, there you have it. Okay. Basahin ko lang, sabi ni ka-vibes 8694. Good afternoon, DJ Gandara. Pakipli naman po ng Step Into The Rhythm by The Clippers. And this is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Sige, hanapin natin yan. At sabi naman ni ka-vibes 3016. Ayan. Good afternoon, DJ Gandara. Pwede po bang pa-request ng Through This Years by Lainey. Sige, hanapin natin yan. Thank you so much.

0: 5'9", brown eyes.
1: Oh, wow, that's Rain Dance by Dave. Only here on your number one favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. Yes, my Good Vibes, welcome back to my program. Dare to queer, speak loud, leap proud, dare to be you. Muli po nagbabalik sa inyo mga talapitan sa radyo. Ang inagisang Diyos sa Fantasia, it's DJ Gandara. Aras na rin sa buong Pilipinas, it's exactly 5:09 in the afternoon. What if we were sa mga ka-vibes to right there na kanina pa nakatutok at kabubukas lang ng kanilang mga radyo. Ano daw yan? Ayan, thank you so much for making GV99.1 as your background. It's up to you. Wait lang, nadidistract ako dun sa ano, sa stop toys na nasa labas. Yung penguin na ang cute-cute ng eyes. Ang singket, nakatingin sa akin dito. Alright, anyhow. Mukhang sumisikat ang araw, maganda ang hapon ngayon dito sa may Ballybago. Maganda yung sikat ng araw ngayon. Tila nakikisama po siya ngayong araw na ito. Ayan, sa mga gagala, sa mga lalabasan man kayo papunta ngayon, mag-ingat po kayo. Sa ating mga ka-vibes right there na nasa biyahe ngayon, nakapihit sa inyong mga talapitan sa radyo ang GV99.1, your good vibes. Huwag nang lilipat na. Si DJ Gandara na to, oh. Sorry, yes. Ayan, mag-ingat kayo sa pag-ubiyahe, no? Kahit si DJ Gandara lang nagpapaalala na sa'yo, oh. Minsan kasi, yung mga paalala na yan, narinig mo sa iba. Pero ngayon, wala na. Anong nangyari? Ay, sorry. Nag-relapse. Kasi yung ano, yung tag dito, yung ano ng araw sa labas, para siyang pang, ano, pang alaala ng nakaraan. Alaala na. Hindi magandang mag-relapse. Oh. Lalo na dyan sa may ano, CDC. I don't know, no? Pero nakita ko to sa, ano, sa isang video na pinapanood ko sa aking feed sa social media. Nandiyan daw sa may CDC, sa may Clark, sa loob ng Clark. Oo, yun. Sa loob ng Clark. Ano daw siya? Pang healing sa mga broken hearted. Oo. Kaya sinasabi ko sa inyo eh. Yung iba naman dyan sa mga nangangarap, sa mga gustong may mapuntahan sa buhay nila, di ba? Pakinggan nyo na lang si ano, si Laika Gairanon, right? Meron din naman palang ganda ang buhay. Yan yung sabi niya, diba? Kaya naman, merong ganda ang buhay kahit nangangarap ka at wala pa yan ngayon, okay lang yan. Kaya nga, sabi nga ni Laika ay... Meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede namang harap. Sinasabi ko sa'yo, ay, dang. Yes, ka-vibes, kanina nyo pa nga po kasama si DJ Gandara from 3 p.m. to 6 p.m. I hope you're having fun? Having hard time. Having fun with DJ Gandara. As we are now down to our last hour of our program for today. Yes, mga ka-vibes, let me just check. Meron ba tayo mga ka-vibes right here na nakikinig online. Alright, let me just take a look right here. Ayan, there you go. Fresh na fresh pa naman.

God's way. With that, mga ka-vibes, I hope marami kayong natutunan sa ating usapan ngayong araw na ito. I will leave you some playlist that I have for today, mga ka-vibes. And of course, magkarinigan po tayo susunod na Sabado para po yan sa programa nyong Dare to Queer with DJ Gandara. Nothing could keep. Alam ko meron tayong mga ka-vibes right there, out there, na minsan nasa nagmamaneho, nasa bahay lang, nasa trabaho, nakikinig. No one can say. Behind this voice na napapakinggan mo kayong ka-vibes, kung nahihirapan kang i-figure out yung mga nangyayari sa iyo ngayon, pause, take a deep breath, and then move forward after. No? Again, no? You are free to pause, take a deep breath, and then move forward after.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
0: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang upwind!
2: Nasa ibaba.
3: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Kusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa

0: Mangini ang ting panilyana,
1: kambining kapanaligan at kasalpantayanan kaya. Panigaputa mo ing patawara na katamu ni ikpa karingkakatang kasalanan. Uling mipnuyak ing kamulub at ganaka. Itamuhan po. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulo. At kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina. King pamisip, pamangamano, ang pon pamanyap at King Maro. At King pamagtamad kong gawa, King mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabaya. Ulinitay panigapupo, kanwa na Mariang kapilan mang birhen. Kaling sablang anghel ang pong banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo po King Diyos aginutam. King Diyos alubos may paya, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana King Bielananga.
2: Amen.

0: dalangin tamo. O Dios sa ginumi, ipakilala ing upaya mo, lalo na king kapamilataning pamamatawat at pakalulo mo. Dagdagan mo ing grasya mo kay kami, ba kaming lalong magkapilit magkamit king pengako mo, at ama namila ring bandining banuo. Ipiyagwan mi kay ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabipiye at magari kambe mo, king kamet ng aning banal espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

Pamamasang ibat, King Libroning Propeta Ezekiel. Ingamano ng Diyos, mipabal ka na ako, nga na. Sasabihan niyo, e makatuliran ing daraptana ng ginong Diyos, makiramdam kayo ka na ako, ika yung Israelita. Isipan niyo, king ing paralanan ng pamiparap

Ginu, kako ituro mo la sa ke kang dalan. Ituro mo kla kako ring ke kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king ke kang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan.

O Ginoo, ganakan mo lugod mong ekukupas, aketa pang minuna kaya kanang pisyag. Kalingwan mo sa ingewa kong kasalanan at kainan inyang anak ko. Ulining wagas alugod mo at kaya panlo. Emo ko sa kalingwan, O Ginoo.

Pamamasang ibat, kingsulat ng San Pablo, Karingtao, Filipo. Nung ating nanomang ulagake kayo, inke katamong bie, ama kayagum kang Kristo. Nung tuneping mapanagyag ing lugod, o ing espiritong at syoke katamungan, o nano paman panirog o panalala. Aduan ko kaya kayo, impamatulan nyo kong lubos, king kapamilatan nim pamikakametong yu pamalak, pamikakametong yu king lugod, kambening metong mong pilubluban at metong mong panamdam. E kayo sana may papatlalo, ala sanang may papagmayabang. Nune, maging mapagkumbabaya sa ing metong at metong. Kapilanman, eyo isipan ing mas mayap kayo kaysa karing aliwa. May papanintindi kayo sana at emu ing sarili ng kapakanan yang isipan ng mumunang dili nimbalang metong. Makiwangis kayo panamdam kang Kristo Jesus. Bistama na tsukeyo ing panga Diyos, makanyan man, e napinilit ing makipante king Diyos. Bagkos linubas na ing keyang sarili, king sablang kamalan. May kawangis yo karing tao, at kinwano ing aske na ning metong aalipan. At kimpami kawangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuyo ang gaking kamatayan king krus. Uli nita, ing Diyos naman pepaygit ne mo naman, nano at dinina ng lagyo, amimigit karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang siklawod ding sabla, ring ka rin banwa, ring keti king yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Yeso Kristo ya inggino, king kaligaya ning Diyos ipa. Ing amano ning Ginoo.

Ding ka na akong tupo, makiramdam la king siwala ko. Nga na ning Ginoo, akikilala ko la, tutukila ka na ako.

0: Inginuman tabi a kekayungan
1: at kekan timurin.
0: Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo.
1: Ligaya kekaw Ginoo.

Yesus nga nakaring pamuntok ding saserdote ampon makatwaning balen. Nano namang pamalakyo kanini? Ating metong atao, ating adwang anak alalaki, lepitane ing panganiat nga na, anak, munta ka king tamnanan ubas, at magobra ka ka rin. Nga nang mekibat ning anak, ego po bisa, dapat kay bat minaliwaya isip, at mintaya king tamnanan ubas. Kay bat nanita mintaying tata king kadua, at makanyan mo naman inutos na kaya. O pumunta ko nga nang mekibat, dapat eyaminta. Nino ka rin adwa, ing tinupad king kaburyaning tata. Itampangane nga rang mekibat kaya. Sasabihan ko kay kayong eni, nga nang Jesus Karela, munala pang lungob king kayarianan ng Diyos kay sa kay kayo, ping talapan niyong ilbis at ding marawa kababay. Uling di natangyayuan ke kayo at tirune ke kayong dala ning kabanalan at e kayo meniwala keya. Dapat meniwala la ring talapan niyong ilbis at ding marawa kababay. Agyangin niyang ikit yun ay ti, e kayo pamurin nigbayong lub at meniwala keya. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan.

0: Sipay po, good morning kay Kayungan. Sige po, pakigretse pong good morning kasi pingiyo. Minsan po kano katatang nabali ning metong lalaki, kay ba't nang may gobrang patingapon, uling may ka-sideline niyang bagya, king obra na may nakita niyang bagya, masikane lupi nagkat ing asawa na atis na ng Manalbe TV ba yung Dilu Manalbe yung teleserye ing sala nga na. At lepitan ni ing asawa na nga na, darling nga na, bisa kang mangan king lubalpota. Nga na. At siyempre po makafocus siya king teleserye ng babae. May kibat neman, ikang bala nga na. Total, ek pa naman may luto nga na ning babae. So, ing lalaki, okay nga na. At ako nung bala nga naking sarili na. So, miniblas ne po, mendiluya, miksadyaya, uling pati nga po niyang megobra, ne po, miniblas yang masalese. Kaya ba't nang miniblas, agkat na ning ing asawa ng Manalbe teleserye, eh paminiblas. Tara na makuha na nga na. O sa aguli mo, ulimindiro na ako, miblas na ako nga na. So mabilis siya mo pong miniblas, yung babae, migayos. Kaya ba't delane ning lalaking misis na, yung metong karindiriya. Eh po. Linawe ni ning babae, yung asawa ng yung lalaki. Nga na. Nano ini, darling, nga na. Karindiriya? O ba't rugudela mo ko keni? Ning babae, ne po. Sabi mo nga na, ning lalaki, akong bala. Wapin nga na, pero ena buring sabyan, umbos kinuka rin, nga na. May ngamos niya mo pong buntok, ining lalaki, pero gitna na yung pasibayo. O sige, sige, nga na. Nuka rin kabisa talaga. May kipat siya ping babae, ikang bala nga na. Ika nang bala. So, delane ning lalaki king masanting restaurant. Epo. Karas king restaurant nga na ning misis. Daleng. Lupang malkeni nga na. Potay kat ako mabsi. Ing lalaki ruguin na nabalo yung sabihana. Ginuko, Lord, nga na. Sopan mo ko po, nga na. May kola po. E bubulat yung lalaki, e nanekit nan. Pero may nga nila pamurin, king chowking, may nga nila chowking, may pong katalik mga ning babae. Ating kasebyan nga na po, say what you mean, and mean what you say. Ing amano maralas, aliwaya king amanuan. Ining talimhaga na ning Ginoo kenig Ebanghelyo at sinabi na karing talapanaral karing mga mano king amano ning Diyos. Minsay ne karela may ngari among ing sasabyan na yapin ng kasebyan, say what you mean and mean what you say. Ining kwento itang tinangong anak ayaman minta. Ngayon po. Itantinanggi kay ba't migbayo isip yang mintat megobra king tamnanan ubas itang pepawa ayaman megobra itang ebisa yaing migkusa. Actually, pareho lang e tinupad king amanura nepo. Siyempre, mas lunto yang mayap itang tinanggi kay ba't mintaya. Ngapin nga ng itang kasebyan, say yes if you mean yes. Say no if you mean no. Pero palagay ko po, migit siya kanini ing tuturuna ni nga mong Ginu kay Katam. Ing tuturuna kay Katamo is how to take responsibility. Kay ba't mong tinangu o kay ba't mong mingako nga namawari e sapat ing tatangu ka. Kailangan ng panalakaran mo. kailangan ng panindigan mo. Saguli mo po yung tatangu. Kapuhari. Saguli mo yung tatangu. Nang kaya nga rat, tangong basti, ban, God mi kawani. Bala lang alang pisasabihan, sige napin, nga mo. Pero kabut pepawa ka, kabut tinangu ka, kaya ka paman may minto, kanita. You did not yet take responsibility. There is more to saying yes. There is more. A lot of responsibilities. Kasi puging karanasan tamo, karakalda ng pepawa. Pero they end up not taking responsibility. Ating susuko. Ating mag-give up. Nepo. Akakita mo yan ng kay kareng kakasal. Pangasanting akasal. Bongga. Ang grande. Pero elam isasadsad. Nepo. Sa asawa la mekag. Balara po tang atin ng problema at diferensya. Po tang atin ng misasakab. Ing solusyon kagad. Ni kakawani. Pero yung pengako da, for better or for worse. Makalunos deng anak. Nepo. Akakita mo yan kareng leaders tamo king bansa. Pangatindi ing meeting de avance. Pangatindi rang magsalita king kampanya. Pangako kening, pangako ka rin. Stung minyambutla, mikaka-amnesia la. Nepo. Istong miluklok la, ni kaka-Alzheimer la. Naita mo po sa mas nantang magboto, nung ali, banwa-banwa, lulubog tam. Again, mga kalunos, itam. Lalo na ring kalulu. Pero akakit tamo mo naman po iti kaya katam. Itamong katoliko. Masaguling tatangu. Maralas. Amen ta ng amen. Pota si simbatam. Istong migamen ka, pepawa ka pa. Eka pa may minto. Nipo. We did not yet take responsibility. Panindigan may ngamen mo. At sulwal ning pisamban. In taking responsibility. At suluwal ning misa. O ini ing mas patindi king apong Gino. O ini ing expect na kay katamo. Gusto po ing sisimba tamo. Dili nang tayang panahon ing apong Gino. Makiramdam tamo king amano na. Mga di migugunam magpainawa king siping na. Nepo. Pero kaibat mong sinimba, kaibat mong mig-amen ng amen, expect na mag-obratam. We take responsibility. Nga ng San Pablo, king kaduang pamamasa, king sulat na karintao Filipos, misasan metong kosana, king lugod. Emu po tang misa, nune po tang makalwal ka. Maging mapakumbaba nga ng San Pablo, mapanatindi king balang metong. Agyayin gino naman po, panayang nakatamong re-remind, nebo. Sana may papamatawad kayo. Luguran niyo patiretang masakit luguran. Susopan na rin mga ilangan. Makanya niya in taking responsibilities. Pakyapusan niya ugali, ingapong Gino. Makiwangis, makilupa, king Gino Yesus. Again, yung katong pamamasa nga ng San Pablo, bistaman Diyos siya, libasan ang sarili na king sablang kamalan, nigpakumbabaya, at maging mapapinto ang gaking kamatayan. Ing tatangu, ing magamen, king apong Gino, may ngari may lulubasan ing sarili mo. Self-denial, nebo. E may pauna ng sarili mo. Magbaba ka at maminto ka ng sano ing mayap at usto. Taking responsibility is also saying no king dakalabage. Saying no king dakalabage. Ating kan dapat itabili balutan mo po ita. Potang papaali ka king kemutan nepo. King ketasan, king pamanyira, king pamagchismis, king marok, king eusto. Nga nang Ezekiel, ang propeta, king mumunang pamamasa, potang tuknang yang darapat pamikasala ing tao, at dapta na yung matulid at mayap, miligtas siya. Nga na, panuanan ni ni nga pong Gino, ene paburen at kalunusane. Anyapin po yung panagkat na ning Gino kaya katamang eni, e patauli. Malyari tamo pang magbayo isip. Nung papalya tamo, king tanguna ni nga pong Gino, uneng kahit tatanggi tamo, king yuyutos na, king burina. Nga nawari kaya katang, pwede ta pang magbayo-isip. Malyari ka pang tangong masalese at panalakaran mo iti. Inga pong ginone po, panayang matsagang manaya kaya katang, ban magbayo tamo pilubluban, magbayo tamo isip, at tango king panagkat ng magobra, king kayang kayarian. Balang Domingo, managkat yung ginone, ban magobra tamo. Pero chupu kaya katamu ing desisyon. Tango ka o tanggi ka. Amen. Talagat tapo. Sasalpantaya ko
1: King Diyos, sigpang lubos may paya. Linalang king banuang pong yato at ang Jesucristo ang anak ng buktong a ginuta mo.
0: Pengaglik mo paya ni Banal Espiritu. Ibait kang nga na Mariang Birhen.
1: Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Ipako king krus, mete at mikot-kot. Tinipaya ka rin mete. King katlungaldo, sinubiang mepe. Pepaitas siya banwa, makaluklok. Maraning Diyos, ipang lubos may paya. Ibat ka rin magbalik yan naman, Keti. Ban mo kong karing mabie ang pombeng amate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu. King Banal Kapulungan Katolika. King Panisamak Ding Banal. King Pangapatawad Aring Kasalanan. King Pangasubirang Meding Mete. At King Bie Alananga. Amen.
0: Kapatade, tamo mo munang isipan ng kekatang kapakanan. Nune manalangin tamo para karing pamangailangan din kaya katang kapatad Keti at numan karin king iato. Nga tamo makibat, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Kambenin balayanin Diyos, iinglesya ning kaya katang panahon, banding galamena at pamuntok, antabayana no ning pamisip ng Jesucristo, kimpamanyuyurang mit mong katapatan kin Diyos at karimpararang tao. Manalangin ta king Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
2: Kambering ebisang mi bebe agpang king karelang kasalpantayanan at konsensyo. Banakit de ing dalan pabalik kin Diyos. Manalangin ta king Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
2: Kambering magdulap king kaburyan ni Diyos king aldo-aldong pamibiebie, ban king mitmong kapakumbaban arapat ta iti, kambening kamalayan amat butangan, manalangin ta king Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
2: Kambering magobra king pangmaldang pamamalita, ban igalang doring tao ating katutuan, at magbagla king kapayapan at pamikakayintindi no ka rin paman. Manalangin ta king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
2: Para ka rin hanggang meki bat opo king Diyos at king metong at metong king matrimonyo. Ban may pasiknangan lo king katapatan ng Jesus at kintapat dang lugod ding mayap a pamilyang Kristiyano. Manalangin ta king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
0: Ginong Diyos, emo ke paintulutan managyuna mo, kingke kaming sarili, ipayabot mong ikutang ning balang metong ke kami, at ningke kaming komunidad, kung tunay mi ping pagdulapan, ing kaburian mo, o tutukyan mi mo, ing sarili ming hilig. Manano na sanang ika, ing maging tapat, at malugod ming Diyos, ngayon at manggaman, kingalananga.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matangga para paning Diyos, ikpang lubos bay paya.
1: Tanggapanesa na ning ginuitin daon karinggamat mo, king kapuriyan po ni kaligayan ning lagyuna, king saplalata mo at ning mabilog ng banala kapulungan.
0: O Diyos, sa mapamakalulu, tanggapan me sana iting daon ay ampang mikeka, at king kapamilatana ibuklat meke kami, ing bati sa panibataning sablang kanuanan. Itinganadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginuman tabe a kekaingan.
1: At kekaan timuli.
0: Yat na yoring puso yu.
1: Makayat na no king ginu.
0: Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tam.
1: Iti karapat dapat ampong matulid.
0: Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos. Ing puriyan ampon pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man o ginu, banalaik pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat king maragula pakalulu mo, liguran meng tutu ing yato. Ang gana king tinubod me ke kami, ing metong at alapangabos. Birian mo ing niwangi siya ke kami, king sablang bage, subali mo king kasalanan, bamupin ako ang aluguran ke kami, itang sadya mo ng liguran, king anak mo. Ngining king kapamintuan na keka, mga intulit kaming pasibayo karing kalam mo, kalam abinating ni, king pamikasalang e pamaminto. Ulinita o ginupupuryanda ka, kambeding sablang anghel at banal ning banwa, darulit kami at ngamingan pupuri.

pa ating metole langan matampana kang purian, puling king kapamilataning anak mo si Kristong ginumi, at king upaya ning banal espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pabalanan mo, alakantok ng milpipon king banala kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, hangga king kayalbog na, indalise daon miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ikpa, ipanig apumi, palukob at pabanal mula king espiritu mo, retingayin daralamit daraon keka, ban magawalang katawan at daya, ng anak ni Jesucristo ang ginumi, amin abilin ke kami, king pagmasusyan mi larating misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwane ing tinape, ipasalamatan ak at pinuri, piraso na ing tinape at dinuang niti karing disipulo na at ngana, kunan niti kaingan at mangan kay kwaniti, lingitiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo.

Makanyan mo naman kay bat ni nga punan kinuaning kalis. Pasibayo, pepasalamata na kat pinuri. At dinuang niti ka rin disipulo na at nga na, kunan niti ikaingan at minum kay kaniti. Uling iti ay ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niti king pamigaga na kayo kanako.

Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungik pa, ing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ng anak mo, maligayang pangasubli ng mebie, ing pamaytas na banwa, lain makasadyang salubong, king adwan ang panyatang, daraon niya keka bilang kapasalamatan, iting mabie at banal a sakripisyo. Balikdan mengip ng pakalulo, ing ayin ning banal a kapulungan mo, at kilalanan me ing midaon king biyena, pauli ning sakripisyo ning kamatayana, bilyan mo kaming misot keka. Pagkalam mo sana, king i kaming ipasik nangan king katawan at daya ning anak mo, imikapnon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong lananggang daon keka, at papalyariya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo, muna kambenin mo na Maria, kapilan man birhena in tuning Diyos, kambenang San Jose, ng esposa na, kambenin man mong apostol, lalong-lalo na Santiago, ning maligaya mong martir at ding sablang banal, pauli ning pamamila danda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat, king arapan mo. O ikpa, iti sanang ay ning pangasot mikeka, pasulungan na yung kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilugayato. Pasiknangan me, kasalpantayanan at lugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyan maglakbeke ti king yato, kambening talasuyo mo, ileyo'y kalabinga pating papami, i Florentino nga sa bispumi, ding sablang obispo pariang pong diakono, ding sablang susuyo king banala balayan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo, king anak mo. O mapamakalulungik pa, pakiramdaman mo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad, arapan mo. Pakaluluan mo la mga tipunan, ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ning mayangon na biye, at ding sablang keka, may matula at may munna ketiking yato, malugod mo la sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong lananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambena, ampon kaya, kagom ning banal espiritu, sablang parangalampon ligaya, keka o Diyos ikpang lubos may paya, manggaman

Kambening kapanaligan king Dios sa malingap kaya katamo king penandit ning pamangailangan, manalangin tamo ang timono makanaanong nakatamong tiro ning ginutang Yesu Kristo.

Ikabus mo kami king sablang maroko ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipong ligaya, ng talapangabos mi, Yesu Kristo.

Kapabalwan po, kimpong darating ang Lunes, bukas po, September 28. Pagmasusyan tayo po ing kapiesta ng San Lorenzo Ruiz, ing mumunang santo, ibat king Pilipinas. Ing banalamisa tamo, maganap ya po itang alas 6 ni ngabak, kini king kekatamong pisamban. Dakal pong salamat.

0: Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, hindi sanang banala sakramentong pikalog muke kami, makapal din niya sana king kabilugan at pangataw mi. Ban king pangayagong mi, king pamailasan ng Kristo, ngayong bubulalag mi, ang kamatayan na king kapamilataning misa, pangintuliran mi, imirakayanan king ligaya na. Tinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: King ginumang tabi, ake kayungan.
1: At kekan.
0: At bende siya nano ko ni Diyos sa may payang tutu, migpa. Ating anak, ating banal espiritu.
1: Amen.
0: King misa, may daun ne, umeko king kapayapan.
1: Salamat, King Diyos.
0: May payabak po, kaya kayo nga.
1: May payabak po.